Ina hazori tino tapre ko ngabi ni kat binasi hazori all girl si dion tapre ko ngabi da pinungan ano dong subab di ogingo ingka na tapre ko ngabi opoy manano mem pa kinongo do hazori om tantu na opoy manano os dong subab di ogingo am sumuso di tito tapre ko ngabi ongo de zutohu hazori jelo diniti nembo do hazona patitinga sinupo minuhud punagi otuni zondaw sondi minanda udo am nagi hinozo daw sondi dahit maza diti studio daw da deho it Pogun Thailand. Tahu hozo dito pinungana no hozo da karazan om puzay om yung pinagi bayan ang odozo hozo da pababuto izo po. Kinamata ko tahu hozo dito sembahan bos karazan kapoyhan kabahan.

Iso no boss to ko. Tu boss no po nga iso ko tutunan do tinaw. Tinaw kadazan au iopunso doit po magunan. Nung tamay mo magibo boss to ko day kadazan.

Mapadam anam buhan kasizam saibu sizam ngatus anam mapadam tahu naponga kinapon widangan isa pagun Malaysia. Pesempuhan tanah Malazu, Sabah om Sarawak, piniso miampai iso sunduhan pisaan. Tadaw Malaysia ako napako susuzan nga tahang do pisempuhan, kapakasaan om kaginapan tokaw sa bagituhun nga pi Malaysia. Sunduk tumisubay tinaw, hubasanan om agama nga tumoy mo miso. Otobyan tadaw Sabah, 2026, mantad RTM, teman setia anda.

insan pagu kopi pasian kuma tapi ngavi do ma maso te kakal pum yang pai dagai de kesempan bos kadazan makin ngau ni kesempan bos kadazan tantu na do bo kono tapi nai na koinum na do dong suba ba baik tahasu nagi na koduam no mentok do manak de zu do konsikan mentok da dong sumab om papa bizau pun lagi da tizan wai no pokowi mentok da gisom da pompus da tadau bai no iba do dio zu tapi ko ngavi menginum do i omis no ko zo wa na pi wa wa na poi no mis mai da avasi da pedasan dio zu dina kamazon da mitamong da kaidasan kuangon ni nomis da inan gumon ni nomis dat ngingis dia zo kamay boss da bokon tamay mamu da mos boss bagi akhir o tapat nang ko nga zo tokaw na po da kano da papoy ho dina mentok da tinan sundi om kumada bokon o oiton padigi angan ngavi nga pengko nga kotohodan tapi nai ngavi masa maza diti osuba po pinapabuzo ngavi da pason diti opo ih kozo da mga popo bus da teko popobuzo da pason megadi Florita Kina Jill Florence Boy Joel Marius Marudin Richard Binginos Joseph Potilo Dennis Nicolas Yang Ren Kuding King Ina Rumpay Pita Johnny Upin Helen Yong nagisab yami makikinangaw de kasembahan bos kadazan iti nabi natap na yung abita moy mo do manak do kapomohis teka panak do pason nga bida dong subab nga bida tikid dong subab diti pintantu na do tamoy mga bida tapinay nga bida diti da manak do ngingis to omis hobi na do tapinay nga bida makinang odo dong subab diti nogi tapinay nga bida i miyampay dahit Facebook dahit Sabah VFM iti Hombus Patoy Nambo na po Megara TV Florita Losobon Venice Swimming i Maureen Kinja Koyok Men asabi makikinang o Mazada Facebook nga bilitit breko nga bi i aw nagihiba ni Koyok Men Tambunan Mary Galanson Rosalus Sipilis Matius Christopher Jetoidis Omi Maria Johan sabi tomoy mo awi miyampay dagay teko miyampay di kosemban boss kadazan doong subab diti piyait yait kuziaw ang audio zo hozo di Michael Moody Denisius tapi ko ngabi manak de zo da ko pamuhisan doong subab diti

Minsan pa'y naihe ang makayang-kayang panji jalur gemilang. Halakan Asia-Sia, bangyay juatam, misa ay sumangat patriotik. Sumangat patriotik isab, subay ni maujud, makani jaga. Ako kitam mbal kabalikan takom-koman he panjaja. Malaysia madani, kesejahteraan dinikmati.

Parintah Pagun Sabah nang patanaw rasmi, ra oro Sabah, yakinira katalungo param sa aribulan sila kabalo. Mambabatik Parintah Pagun Sabah, Datu Sri Panglima Haji Safar Untung, maya ra rondo na patanawan rasmi nambara, ra warta oro Sabah, binal ra kalimo aribulan sila koonom dong aribu dong paramapat, ampina salula ra kadong pararibulan sila koonom dong aribu dong paramapat, kosan mambal rasmi, ra katalungo param sa aribulan sila kabalo, yakinyo oro Sabah. Warta ragili pida salula sunuk susul ru yang dipertua Pagun Sabah patragili Tun Haji Juhar bin Datu Haji Mahirudin. Kasayan memparamai ra oro Sabah.

katutut kaki. Aun asal pat muyun ngumbolora ulundra media sosial. Angumbolora ulundra media sosial tu, abulang iwit rasa sangulonino ra kinabalo huang rumuto. Ra media sosial, ahimpin na mahuna rarahu-rahu ika onsoy. Ika maratura ulun, ika pono angulalatra ulun ra media sosial, pono pokando rahu onsoy patikin, ika pono amati. Ika limanantaka, rahu-rahu hino, amaratura ulun bokon. Mitawai intolang pembulis saibu.

0: Pay vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahura ulun bokon itakamaya. Rangan ang iwit ikarumangan ra ulun ika kasihan nuhuang no itaka angiyawya. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusuritaka ambal ra kalatan.
1: Malisun, iyo na masawak kinibit ruja maru kasanakaw abuk amlisun. Malisun ti mapajajaw ra kaligagan. Mapatutus ra kinibit ru malisun ti itakaw matang mangingkurang ra imbuar sur ralisar. Masalok manili ra kabang am arung pat sumoroy ralisar. Masalok mangangob ra janggilam kulobon. Kalau mazuru ramajenjan mulupai ra intok malimparang, ang siyang rupimu inansa kondo inuman takaw pogonongoro matang mokok. Migo gondo takaw mengampin rakapaganan malisun, migo gondo takaw magalung rakaligagan.

Kopi serangan di tutung tabrian ko, kopi serangan makilaw ang kawagulitit ke selimbahan berususun tutung tarau ke apat ke dua naha pada tulan ke walu 2025 2026. Kalau baik ya. Posi kori kredit masa makinau maya litit live TikTok, maya litit Esra, maya dat RTM klik, mahardagi live FB. Posi kau nak kopi atau terima makinau ke selimbahan beres senditi gisam da jam ke hapadam dua datang atau ngiti yang baru tanak kori kayu kia. Namat makinau kau am lega-lega tanda tap-tap, lega-lega tanda like-like ya. Di live FB live FB apa live FB ni hari lagi live the TikTok nung aku pa nak follow dah hai nga follow dia man kawagu pailang take a share di live TikTok Sabah BFM. Okura-kura na kabari kayo ang sisanang imatuk ya di sa depan bayna nakarasam-rasam takuri. Nga awin na asa po ikasaban di bayan na nakarasam-rasam. Pengkura pa ng hina, di kayo harate nakarasam, nakadaruni. Abay na at arubatimpo, rihan ako papatimpon, kaparahan na sining ditinga, kinahapan ni kayo tayo.

Jam kasi ang talo na hapunan 2 minuto, tatuang. Pagkura ko ngayong ay tawan at pananghina, di kayo. Nakarasam man ako dito na wain na. Lakad lang adan di dat rasam kaya. To alalaid kaya dat ako nakarasam. Hiti ko tikinang baloy, panang pinampang di kasabay na. Harat arasam takuri. Nakarasam-rasam na gidit. Isa sa lapan bay na. Alasan na dat suab nga harap arasam kaya. Arasam pa na. Pasti kau dikredit masa pada makinan waktu keselimbahan berasusun mentok dan tatuang tatuang bayan di tatuang terang apat papirangan apa tama dan sending pemelihis dan ginawa jisem di jam kau pedam dua datang atuang iti karena kau tengkiat makinan waktu keselimbahan berasusun kia lega-lega dan dikayo makinan kau biang pay dah kau pesenangan kemari Inoel Ladim nagi MM Suk, pansi ko ito makinangaw. Nagi LP, pansi ko ito mga malita. Abi sa pakawago, yami, tabi tadaw, tabi merdeka, tabi merdeka ka daw, tabi tadaw merdeka nagi kumadia yami. Abi bagang, pansi ko nagi ito makinangaw. Mga malita, mayati kasalimbahan, baros dosun, tatong mayati. Itikus gasaban tikus kanti Ipol Eric pansi ko nagi ito makinangaw Paulinus Giyon asan ang tatuang DJ minay na panibuan mamarasakway git arasam ko suwab aw asapo oto talon awawayan awayan mindalan mindaho ka daw yeah binay na kabiya pamaya paskya binangay na awisang kurad asapo nga aw mangurak kadaron po, karasa po. Kapal-kapal na ka lagi lisahok na bayan na. Ang galaw-galaw na ito, no? Abi, yami, nakarasa mo tihiti kampung ko, DJ, nga nakasakot, nakapialat abok. Aduh, yung langadin kayo na rasam kya? Ay, sa din nga, baka di rasam. Nga, soro, pinahar pa rasam po kya? Ito po lakad ko marasam. Abi Florita Lasabom Laurentius, kapisalangan to Tony J. Kapisalangan lagi ko madia Florita, pansi ko to makinangaw. Makinang to kawagod na sinding, pumalihis sa ginawa.

Panuntudukan, magalaid ada ang tanak isto ang kurita. Pasokotan level, kapasarahan, idnungabon isto ang kurita. Punyan mantad idtelefon, muntok kapasarahan. Karait ko ngayo, teko idnong ko itanak no idtimpo diri. Patodan ginawa, ang parisaan en sanantirikahon, paguluit mangiduan ka kurita. Pasarahan itmadtatamong om guru dot mamaramutika nung ingga na itanak no idkayunan panamangan, teko idsikul. Pailihan babarang kiguno mibagal kantong piawitawit, teko begtangan, teko telepon piawitawit, idrikohon panong dalikod, teko idsampaping tanak no. Sunudan sawa no papasarodika nung misawalino dot may papatid tanak. Tanak tokaw, tungkungan tokaw.

Go menakarang ok ya. Ngerti hila sa pagunanam nalingalingan na di datara ko sa limbahan barustusun. Nga nung kagita na panunan di live TikTok to mangya pagilangay nga na orhiyan di magkinawa. Karang ako na di kawago. Pasi ko yami like-like ba itisining da sumusuhot perhan ko di kaya. Iti sini mantadi Basri Wahida Reita Wahidi Reitan Langadan.

Jam ko hapag talumin ito tatuang posikawit masap at makinangod dit kasalimbahan barasas na makinangod isam da jam ko padamdod takatuang itik ya ambalutan ako rin kayo karuhangan ako rin kayo mayanti kasalimbahan barasas na amantak na at kapailani kayo kung ngayon ay tawan na tanawad suwab kadwa na hapa na misan tulan kawalo 2002 na hapa naman amantak tanaw kalima rumasam at idpipirot kinayanan lalabi na ahilad panang sakit bagalat panang kiningaw, panang tamunan panang sapitang kaya panang hilas sakit rumasam at idpipirot kinayanan panang kasaba na panat suwab nga madangos sa sadapan na panang rumasam at idpipirot kinayanan panang sakit tatuang nga mibagali rumasam at idpipirot kinayanan at id panang sakit linaso na panang talaw suwab babasta siriba teka id bubos at atamis nga 2.3 darja Celsius babas na panang talaso nga 3.5 darja Celsius. Lansan na dat pengkuro na pot ka ngayon datawan nga susunang daot kapapanahay dat ano na pot karadya dit papanahan to ko kya ano it kiguna ko pia nga alidas kasari gumuan manginom dat waig datikid na daw to alasu na ko pia timpabay na Posiko, Bibi, kapisarangan dito tuang kumadiya, abi Halima Dasim, kapisarangan dito tuang DJ, nakarasam na digya, hitid ranaw DJ, hitid kampung ko nga, nakarasam di bayna ka. O, pintong, kumkanta it, rasam di bayna kaya, nga haraka ka it, o, narikata na rasam ka. O, bato nakatong ka parasam kaya, o, nakabagala rasam. Abi, Willie John, posiko to kakal makinang o, James, posisi ko nagi kapisarangan na tatuang ni KDJ iti ako nagi da katano diti siaran dosun sa Bobby FM kadao oh ba posisi ko na James to nakatano didit bay na nakurango didit bay na makinango nakasariti kiduang kya tia ti kiduang jam ko siyam na tatuang gisam jam ko hapadam dua da tangatuang Ami Yami, posisi ko to kakal makinango MM Suk, posisi ko to kakal mga balut ha Mahili kayo lag-lagot and the tap-tap kaya.

Abi Frankie Masanggon kapis lang ada tutuang tapi na di Jeff Law nuno apa bayan da tutuang bayan nak daw nga tutuang bayan na penting nga papirang ko na pertama da sinding di sam da jam ko program do tanga tuang intik ya pasiko Frankie tu makilangaw ami Enoel Ladim. Sakit to mati ka daw. sakit ya Enoel. Iti studio nga sagit nagi hitig konti sagit takapia sagit ta ekon ami MM Suk onway ako dadat sinding di John Jerome onway ako katapatan ka daw kumali kayo di invite ka nga siyo atalas tamad ko la ako ni katamadan ko atalas ko pangkura pa nga ponsikaw kya. Abi Apple Eric kami serang ada tuan tambah sa Babi FM tapi bebasan tarau kapat kemana dia kati kami serang ada tuan tarau kapat DJ Flo alasan ini kelihatan terima kyo tapi bebasan lagi kemana tambah lu tapi nengawi it mungkin aku selimbahan berstusun sa Babi FM senang kapi apa sih kau DJ Flo apa sih kau nengi Apple kami Paulinus Paulinus Gion Kawago apa sih kau DJ seminggu minagadao hiti minanolong mongurak nga mandad pedad rasam populamak tanaam mangasak pondo tumad tidang kadao. Wah, senang pagyan na Paulinus to harap o tidang wangi matigya at wagas na tidang kya Paulinus sarana padat harap para ino da tidang harap wagas na tidang nga bam pailan ako da.

Abi sapol niki, abi sapol nagitinga. Hiti ako rumumakya, kadaw. Ba, posi ko na sapol. To mga balut na ha, rumumadaho tatuang iti. Alasan na rahiyan ko rong oditi. Kapis, kasalimahan barus nisun. Abi ipol ko ako, kapis na kando tatuang ni Jeff Lock. Hiti na kaguyaw live TikTok. Posi ko na ipol, by live TikTok, mga live FB. Pusi ko dat, ogi kina ko mali ko den saran. Bah, magi lang toko dat sining dito. Iti sining man tadi by Simon Boka Greatan Kopsan. Kopsan ko. Aji, pusi ko, kapis na nga dat tuwang kumadiya.

Abi Paulinus, manutud ako matiya DJ hila do mga mimbomba-bomba ma kano. Man, taka na kati matutud Paulinus akan ka idu-idua na tapoy. Piyawito, wita't pamom.wag. Karasian.karala.tapoy. Kada ko na pagtutod ka di, nung magtutod pa yung kam na po, ilan nga ba haramati danda, gisam da doon ako pa ng 5,000 ringgit kaya? Manta da doon ako pa ng 5 ringgit, gisam da sariang ringgit mati, pamadanda nung magtutod pa yung kamam, kawit na kaligaganan, kadala atapoy.

Anu kya siling di Joseph Singkawan kya Ritanda Lunggui kut baina Nasawa ko na ditulun sa'yo namat ko hiti tapi-api ka na Anu kya Nariyo kan Ritanda siling man tadi Joseph Singkawan ditino di siling da Tlaid Posiko di Minakyan ang siling iti alansan da Narayan da nakarao Osyok TV kalau hai kami serangan ke dia abi talentang posisi kono gitu kakal da makin ngau i DJ Mikayat Maya Miyatki Miyatki atau ko DJ oh. Ano king kiyatan no? Kamu yun sumayaw sayaw ka ka mangro ka. Nga ba yung pa po si Kati Orihan ka na ko na sinding di po niyan ko dito ang iti bah ka na ko pa adap kiya ang balita na ko pa kapiya kisam na jam ka pa dam doon tangan to ang iti

Kabinaiko Sukma ka 2022 Selangor 2026 Contingent. Saban na po at bayan nga itukad ka siyam niyang paid kay sanay dat nakapod hapadam talo pingat amas hapadam dua perak am hapadam turu gangsa nakapagawit na ginumutin sanay pingat saba apat na hapadam dua gistam di jam ka siyam dito tuang bayan na amas na po dit bayan nga lalo man tadi Evan Rich Chong Kiwi may ada acara memana race curve minsa sa ngulun kusay damat dot i Catherine Loy Meiki nakano dot perak mantok dot memana minsa sa ngulun kanduan nakano na gidot pingat perak i ababayan olahraga 800 meter kanduan di talabay na posikan kumada tini mga saba kontenjen saba lansan dot lebih padot kapuhu dot gumuot pingat ya kay kawas-kawas pakawago ning kakutan bayan nanti itu kan kesiam lagi.

Abi hamirin silo kadi. Kami serang ada tuang DJ magadaw hitid aranaw kadaw. Oh, nakarasam rasam ra di bay nak ya. Bakalit pentong kap rasam di bay nga. Aw juga aw ni gisang ko rada sapo. Bakalit terhar hay kawago. Nga harap na pamayapas-yapas na tanak kya. Talantang, pun si ko to kakal pamakinong talantang ranaw ka din.

Sarahan po pagulid ano na potman. Pangintatarian tinan. Mamaliad, manumbok, manandang, okon ko kamayandat agaras. Ganitid tinan milad alingas. Nga ganitid kinawa, amilad lingasan. Siliw na tingaling. Okon ko mangintatari.

lahan kapaguhudan timpu. Sasaw toko mugusa timpu tu mamaguna timpu ditagumu montok papapanaw kapagatan tikip tadaw. Mantan na dino agabagab toko di do manay na kalajak. Kaya ko na po, kitimpo na papapanaw o nuno po ikanangan toko na po nga iso tapiumanan iaw miho boson. Lahan ko pagunan timpo di tawasi. Kapasan toko papatimpun na tadaw toko miyampay papapanaw kalajak ngabi ikigunok do dongo subab. Kapasan toko nagi, manghuda o nu ima na toko ontok tadaw tay minggu paghudino. Potontua timpu montok tikid kalaja. Tomoy mo muat sandi, sangyan o pongo o kalaja imamaso da papanaon. Sangyan o patut do pongohon ino. Hobi binasi nung o sikap o pongo o kalaja, mo'y da kitimpu toko do mamalisa kalaja toko. Potontua o tadaw tauvi. Okon kaohan montok di toko do mamalan kalaja i apatut da papanaon. Potontuo o tadaw tauvi toy deadline montok mamongok kalaja to kapangingkuangino do tapiumanan tumongob to aw kagunap o timpu. Lahan o padam himaminit hobi o sikap. Kapasa toko mamagunot telepon piyawitawit do toko sa bagi po na katimpu. Doy telepon piyawitawit kapasa toko papatanto montok manak kapaingatan umada toko kokomoy o nuiman toko om timpu dito tapot. Kima tuhun mamagunot kalalahano miyampay papatanto o padam himaminit hobi o sikap. Mantan timpu to tapot dino, mo'y nakidisiplin om kapapaywan mantan ambanan. Manakopombian. Kapasa toko manakopombian sangyan papapanaw kalaja, so kyo nung pongohon ko sa toko o taysay so kalaja, munodo kalaja, niyampay mambi ko sa da kalaja na kumoy na po, nga ahal pa yung bida, iapatun da uhanon. Aw untingaw, niyampay ahal ngabi iaw magabagab. Kogumwa na toko nakahasa mamaguna timpu miyampay ontingaw da hal ngabi iaw kogumpit miyampay na toko. Sabagi po mitanan, sangyan antakan o kohigaganan idlahan tagazo. Kogumwa dalibaw, tumod da mintong nopo. Kahahay diti na toko da koykot idimpoton om nagi kahahay da suway tuhun. Kada kontingaw miyampay ahal ngabi iaw kopogawit da kobotsyan. Kada hibay da mundo. Pakalaja miyampay timpu tahay, miyampay ay sa kondangan na po ngaaw o hidas. Muang kuang na di o binakas, ababasan o nagi ozan na di o tinan o pumumuso. Mantan na dino, mumaguna toko o timpu mundong di kogonop, tu miyampay mundong no o lahan di pointunun. Mudap to duo, nga kapanakaday na gig na toko, may do hobi o higkang. Nga kada na dizo iti, sabagi sabab do umivad, mantan monodo kalaja. Kada kahong, sangyan kaumas papahuntan na timpu om papahugos da ahong miyampay timpu ikiva tu atagakan toko da timpu dino na kumoy. Tuhun inakabu deg kaposisan na po na imamahogo ko za timpu. Tuduvan niho daming puwabang om kabu na po na moy da kitimpu iziho da sumambayan. Montok sandi om paganakan. Ingkuo kay siyaw.

0: Topinay! Topinay!
1: Hey, Topinay!
0: Hey! Papadagang ko, tayo ko. Todas ko na po din ang telephone pi ovit-ovit no. Saan ko agot yung madang din o?
1: Oh. Kulot, kulot. Kaya ano? Kiba mumuhili natin madang no.
2: Ay, ano ka no, Ming? Siyo, siyo, siyo. Mulai na Topinay. No, isyaw o nuan ko bago hogo pa in bibida. Kaano ko ti madang iti? Muntad kabun ni kaniyam. Itabasi ko sa iti. Diya may, kipuhut ko. Ba, pumihi no. Nombo ka na nga no.
0: Sabah VFM boy na koni.
2: Oh, Topinay. Mumaguno no po may click nga musiti kiva internet. O kon no po ka Sabah VFM tay Sabah FM mintong TV nga kabasa.
0: Oh, ba. Unwise all dino timadang duvatinan. Na, iti usin himo po dominggit.
2: Oh, ba. Katohadan Topinay. Kiva na diaw diti. Avasi ti Topinay. Kabasa mintong TV ISO, TV Duvo, TV OK, Spot, Abal, umugumu pa suway.
0: Oh, no?
2: Kiva no may click no, Topinay?
0: Kiva? Ahayid zo na mamugunan may click. Izeo yun ako, Tovi.
2: Yeah, ba, katodan, Topinay. No mamahi ka bago ti madang, mi, kato pa na iti. Pingat-ingat itindahanan kyo.
0: Oh, doy. Nung ba naguhiusin ko? Limapot lingit ba nakatakot diyo di?
2: Ay, apa ba? Oh, koni, siyaw. Nahiwan ko na na. Na, tiya, guhi no.
1: Kulot, ano to pa'y manan, eh? Di madang. Nung papadagang, bakon kamintang napad na may click na po.
2: Ish, pwede sa siyaw. Kanakagangaw.
1: Kaya kong. Kata,

Koy ho panangku, pinaintutun oko tulang tanda hogo mantad po di taon 1902 upadong tu masa penuan panamangan hogo. Pagbuhi diti, undang-undang dino, papampay mungingin dapu tangan nini tay runcit om pinaintabas masa penuan panamangan hogo 1903 tahu. Sanya na kayong kapas o ginumo mangingin da po idagang id Malaysia o magumo na di kantakan mamusing tayo mamadung masa online pinay magon na kapalintan o kotulan mong mahig mamamaguno katainan pangindapuan pinagangan electronic dubangay bob ram dubo o manay so kotulan mong mahig mamamaguno sa ibu sisam ngatus sisam ngapadang sisam do manahog pangindapuan online ay so kotulan. Iho o nubahisono? Sangyan mo mahila bakang idhivang social, basaon kapayhan bakang ipinatonda di po po pabahi. Bion no, daapasi o bakang dinaw ang painfago po. Napusingan tayo na doong na mangingin dapu masa online? Tumungo, hangkod katainan sa gu mamamaguno kabansaan MCCC ay sa tahu, tu bahu, tu onom, sisam, ISO, myadwan@mccc.org.my. Kamuntilian, pinagangan suang pogun, kapolitif om kapamagunan, iso, vahu, ISO, vahu, onom, vahu, ISO, iadwan.kpdnkk.gov.my. Isang buwan kaysan nga vi mamamaguno Malaysia, form ka, ISO tahu, tu vahu, tu himo, onom tahu, tu ISO. Mamamaguno taba, agamu kawasyal nila.

0: Gahong, di ka babago bo. Minanalifon na beng lago. Kiva ka kakabahing kangan. Nakatigog so.
1: Daddy?
0: Nga, okay na di bo. Nakadandi siya ho na manuhong lago.
1: Kada ka makadung gahong. Nadungan ko na dati dino. Ako ko ngaw di abal di. O gumu ko panipuan babay na diti. O gumu na inadungan.
0: Eh, nasayzo ko na nga vi gahong. O topot mo nga vi e.
1: Ano ka kabinos ina beng?
0: Mokyanoy siya ho na kupayahan account ko. Om na ginumbul card credit.
1: Di ahong kaya ko tay. Aw ya beng suka-suka mokyanoy kupayahan to sa sandi. Manipuin no.
0: Daddy, pahing ko di.
1: Nakatak no kupayahan no. May gadi pinakyanoy di ho.
0: Oh, aw po. Patakon ko ito vikang ko to aw ko on dom minumbul account ko.
1: Avasi ni nagahong, suvay ta daw, sangyan ko tay mo ko do ho-ho maza telepon miya gadino, telepon na no BNM, teliling, iso, tohu aiso-aiso, vahu-vahu, himo apat onom himo. May daaw ko sisigo ginavo, biyon vago id hazagan beng nagara Malaysia. I www.bnm.gov.my. Iki guno na po nga, kada ko tigavo, potodon tutulus pamahavan. O gumu iming hahasu da bahay na diti. Nakahantay ko ka kada ba usin mitunoy. Nakautang ko da card credit no. Kiwa na ang takantay case ikut no. Hih, mo gun samang na po.

0: Nombo na ba'y tahong niti? Dandi daw jam ko podcam. Jam ko piyo na niti.
1: Oo, bo. Kapag ikon niya, bono dito na minda na jam ko po do iti. Nung noyhan ko na mega diti hinay, mugot na ginamamaguno zodok lita sundi na di.
2: Siyaw, siyaw.
3: Ay, siyaw na diyo, Zo. Ahad ko na minindad.
0: Isiyaw diti ahong. Jam ko si Sam tahong apad minit pa si kayo minandad diyaw na iti.
1: Oo, bo. Isiyaw na giminapos na minandad ako na mamanaw ka, no? Nung noyhan na gaya daw sunod ko, mugot na gina mo magunoy si ko'y kulita sundi.
3: Kada ko hodong, bo. Nabo po hodo kulita, itindahan nun diti, no?
0: Miaga ko, ay hodo, bo na po'y talunalo ni Timpo diti. Subay ta daw, sumikap na magiging mamanaw.
3: Koy ho ko no, ogumo ko zo kinoma ako de damin. Mamanaw zo na da kanto, limino vagutizan. Moy di vaguid pagagawasan. Kapungo di?
1: Ano vagu? Ogumo no ko zo pangimbahasa no. Bah, ano vaguin da don no? Kano no, mamanaw to ko no. Nambanan to ko no diti. Subay ta daw, nung dumandi, mo siti tuhukon na bagya.

Ya, kapibasyan dong sa fab kumada diyan sa tupanay ko nga vi. O, mga katawalan, tumumihin mo kinungod ko sa imbana to ko. Dong sa fab tadaw ko himo. Diti ko, duwang ko pa namin sa ditibuhan ko vahu. Duwang ay buwang, duwang ko pa namin. Dari Hansan, avasi, kinapasikan, kinatungagan dong sa fab diti. Ano na pa da, tapapanasan dito ko po. O, pus tanaw ba yun ang ato, may mo pa da. Lo, kapuponsi ko, lo, ginapa dito ko. Bahom, dabay na jam ko, nom, sa minute na diyan dong sa fab dahil pagunta ko, tapunay ko nga vi tumihan busta ko mohi sa ginavo paghuhoy ay katotimpo na ka nga diyo sa balid pagunda jam ko anong tunga pad minute dong sa fab kanong kinuho so hello ano abal no kadi Edward Cutting.

Ya, tapi kung labing ka na kaso, hoso, mantadi, Edward Cutting. Hello, ano abal no? Dari ano abal do, tarang bay no? Hansan do, basi, hidas, tapi manan, naguvang ano na po, tapapanasan po, ampus tarang bay no? Hansan daw to may mga unsi ka managuvang ano na po at ang papanansan kaya dari tamo yung busta ko wagong mohi sige na vote up na ko yan pa diti hoso mantadi magret ko dita suhap di moing kaditi masutanon daw hoso di James Kando blues kopusan kasayimbaan boss kadasan na ikantminasi osuaw tamo yung mo.

0: ang pagsak.
1: Ang turo konsol kumaygan pogun, yung panahon gisom do tanaw bayno.
2: Kinongo, ahal nga vi babayno, tanaw diti.
3: Om tanudo o kapoyhan kababagu, insuang om habus pogun.
2: Tanu dagay, doit abal kinoizunon, kotaw huzan kadazan tikid tadaw.
4: I-point to nun, if RTM no po.
5: Tapos ko nga vito tumod, ba't ako na mo kinangodo ko sa ito. Aw na, hay na mo ikot na timpo ka nga niya sa balit pagun.

Tapi kung abi kibariti sa kapayhan sang hamin ni no tay mo dagay. Kapayhan sang hamin na paditi nga nambit dagay manta di Juliana Mayit toy nonong damantad kampung matunjung mambakut. Papayho daw minidupagun i Mayit bin Kaling di Cham ko pram duvo himong pram 2 minit min susubab di kaniab tadaw kapat kaduvong opod di tibuhan kavahu doday ho id hamin pong sapan bofet. Mantad no ko yadan diti daw manuri papayho di Gundul Liu id Bingkul bofet omain sanan tabinay Walis om kinovangan no gingavid id sadu om id samok. Tumasok na tinan di tangotiyagak Mayit bin Kaling do ontok tadaw suvab tadaw konom ko duvo nga padam duvo di tibuhan kavahu da jam ko padam duvo tahong nga padminit do nga daw id kabangan kampung limadang mambakut. Moy daw tahinasan kasadya susugut ako. Kapayhan suang hamin na panitingan na bitagay manta di Juliana Mayit toy nonong damantad kampung matunjung mambakut. Papayho daw minidupagun i Mayit bin Kaling di jam ko pramduvo himo pramtu minit min susubab di kaniab tadaw kaapat ko duvongopod di tibuhan kavahu laday ho id hamin pong sapan bofet. Mantad no kaya daniti da manu di papayho di Gundul Liu id Bingkul Bofet omen sanan tabinay Walis om kinuvangan no gingavid id sadu om id samok. Tuhas ako natinan di tangutiagak Mayit bin Kaling do ontok tadaw suvab tadaw konom ko duvang apadam duvo di tibuhan kavahu do jam ko apadam duvo tahong apad minit do nga daw id kabangan kampung limadang mambakut. Ingkakan iti kapayhan do suang hamin.

pason ko yadan man tadagay doid Saba VFM kasahin ban boss kadasan kumado paganakan inatong kisadan do sanguhon di kupusan di ho di hansa na bakas ginabot mo guwang timpo ko yadan diti siyono man tadagay.

Tapi kung kami montok diti, blade kasi yung banda ako diti, kano mo hi sa ginawa ka nung kinawa diti hos sa tomay mo, ondom ko isyaw, kadi Alden Sikwat, omni Neden Xavier Sikwat.

Ya, pagun id si bo tangus. Ingka na kutsa kutsa di Frandius tindahal ng orto ko di mabay na dito na ikong avi ang paintantun pa diyan. Mihan pa nga. May do kasindak o sunduvan do yeah, patriotic. Do do niti kagigino po do to ko ng avi. Baham to bayad Wuhan bay no Wuhan kapanandakan ka pamalintan sandi kamay di tay ka Wuhan ka bansaan baham tabnay ko ngavi katuhadan ko ma tabnay ngavi i mamasok so maghihusi-husi pason masada Facebook do Sabah VFM iti hambus masada Facebook do Sabah VFM ay nako kasupan ko biyot ako i Johnny Joe Rachel Lim, Andong Junis Lim, Saiva Guiti, Philip Maling, Winnie Joles, Jaina Takag, Jennifer Lim, Moby John, Geoffrey Antang, Joseph Ginoli, Lucy Linda Liduis, Maureen Kinjau, Josie Mindong, Jen Sylvester S. Hovua, Saiva Go. Yung ko pa bagoy na kakasupan ko. Charles Loginon. Happy ba siyan? Idolf Peter Doll. Florita Losombom Lawrence Hughes. And then si Lian. Kasni Boyok. Happy ba siyan? Nang subab Kasni. Happy ba siyan? Nang subab kumaday diyo. So yun na nakakasupan ko. Dari Facebook. Sabah VFM. Dari WhatsApp nga alamay. No, pinapabuso da pason. Sundung po to da iso da popohambus da pason da tadaw bay no. Dari ait ko nga di pinapabuso nga pina pason masa da WhatsApp da tinok ya. Kano mohi sa ginavo gyoto piupusan kadi Seragom o mabubuvat kadi David Limus.

Ya, yang kena kosong kosong. Man tadi David Limus mo bubuvat. Tadi duwa pag hosaw kinawan tako pagoy ka to timpo kangan dia so hosaw sang kataon. Makinaw tako do hosaw nan jacket nan sakan di ba mai kadi pidi kanai om hinugu misun hisun kadi Petrus Martin om ni Nick Tudol.

0: ko na ako. Mamanaw gakod, kapawakas do tundu-undu, om kapangingkwang do ontok toluo. Manakadayino do mauhan kapuhusungan za, kapatun do gontob kinabas za, om kapangingkwang gontob kolesterol.
1: Kisa panino gunamay?

0: suau to mai mo.
1: Tepre ko nga finabay na jam, katu, tohong pod minute, tong suvab id, pagunta ko, ang pintanto na po, ay kat jam, katu, tohong pod minute, tikid, tadaw ko himo, ay han, Yesu.
2: Pake na nga muna, dahas ang isang kataon.
1: Yeah. Naikat na di at impura ka nga niya so do hozo nga bihahay to hozo sang katon o matungo sa kanso do sang indansaan kano paindansan kano do yedos do radio niya so makinungaw do hozo sang katon inohud montok tadaw bayno ba homo kapaguhun na po o nga do tako nga tahu hozo kapaguhun mantadi dato Justin Stimol no pudohian sutanon do hozo di Benjamin Matanjang nung miadzo sinulampik ko di pomihang kadi Evelyn Ibin dadi kinawa tako hansanahi sa ginawa di hozo dahil kasahimban boss kadasan ikat pinasya swaw tumoy mo hozo sangkotoon.

0: Tapi kung abi tahu so no roto ko di mai no di kano wagu mo mohi sa ginavo kano wagu mo kinango di ti tahu po wagu hoso kapaguhon no panu do kandaman kadi mo inisimin bahik no doy dogo kadi Charles Liu di pamivusakan do bunga kadi je bolingin dari hansano hi sa ginavo di zuk sa imban bos kada sana konfinasi osuwaw tamay mo
1: pake nangaw na dahil sa isang katawin.

0: Ya, tapi kong avi no ngau dia su tahu bagu hoso doi timpu da kangan dia su do hoso ngavi ha hai doi hoso song koton. Tadi ama ku mata bidai di kata tanu datin mo kinang do itino hoso ngavi ha hai doi hoso song koton. Itino timpu kangan dia su menta jam katu tahong 4 minit dong sebab gisam jam ka bahu tahong 4 minit dong sebab tikid tadau ko himo. Dari hansana hi sa ginawa dia su ko ngau do hoso ngavi no hood ku mentok tadau bai no. Kapag gabi ito ko do timpo kapag kandaman timpo di tahayid no timpo di minhahangay nagi dati kyo gumu i-anangan na makinang o haso song kataon diti itin o timpo do piandadandad ka tikid minggo makinang o haso song kataon ba may ba o ba to timpo kano wagong mohi sa ginawa miyan pa itaho wago haso iziaw no isidoku kadi Peter Lidadun kadi dagay kadi Mariana Mojilis pito dan dito kadi joinis sigaya kinangat ako
1: pa kinangaw na dahil sa isang kataon